0: Tenne kpi kala kaale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye ye fe o wo ku ile be se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te o lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be o wo ku ile po ko nu le yo wo ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram prang ble se bu o kwi te atakpa me anake mne ke lenke pulo purwer be kende be kende kola sokode mne ke lenke pulo dapangu mne ke lenke ko ke tele ri chevie mne ke lenke pulo mte mle etini ne i ke fela ke fwebi kwe bu kunle ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kwi sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fukara mne ke lenke pulo mlo me mumuye mna bale o kui la berke motumwe ya woro le mlek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mna farwe la iri la we le mi kuru
1: tukwa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibi bibogu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba napongwa farande sogode wa farande atapama farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivoa ewe ki pere toa sobore di pere di

0: bis ema meyila nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina akelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara walna no wa muto namba fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasta nu apis wana wanta wa walona mudo te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nan pa nyalo ala fia aware na wamba tamba tasoni wa husu ala fia aware
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ya poti ye, tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye. Bijindiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakbacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe ki gbaju wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wajunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa tinshwiti. Soboro ni peredi.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hindi nalara ngkantala ay kun hindi tisa ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi nerisiru misse muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ecarite ne kor dekpa ka uka ay kun nyere ni kaminya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kun bata karana wara wa walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temerta walika seta no apis wa nawan ta wa walona muto te hendoka.

0: Tugu sama, bakal mi somdo puna gana beli ni sobalu wune beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwatu da lazi zebe te mi sobalana le de yun bubu garo mdinti ma nabla da. Kajila dinti mi ekbo hasyar vina gana kete ke kutune nanzangu nguli hiu nubi tuzu. Fe de yu tabangu holu da gitti da, sokorai holu da gitti da, atokbama holu da gitti da, ni jivi holu da gitti da. Dinti mi nalende bo hasyar vina gana kete ke kunele nilurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo holu da gitti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubaru medegitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele rokdaka ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu wenebaliye potugweya pala ngibula pane no yusulu nindiyo onyotene rokote ya tumnoda ala fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wena sobalu wenebaliye potugweya adege kande ureo singin potugudong nukhuti tenu wong tumnoda ala fia sobor kande ureo singin potugudong tom done minis wei jon ne do nada la fi do mere ni lisuria kadam no ne posuru
1: sogo wisa ema meela ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Ngantala ikun hinitise, ka hunong karawe kataka hunong katana, akwa sa ha muto nampa karate teta, notas na gran lumi. Neresiru misise, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, bawe ngena, ikarite nekor dekbakau ka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi takarayir ka amaire, awanta ka sahami muto nampa ka fala na, warakung batakarana, ware wawal na nuwa muto nampa ka fala, nuwem pasewa na, wajar wate na wawasa takut itu temer tawali ka seta no apis wa na wanta wa walona mudu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mudu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna takorota minister na pa nyalo la fia awara na wumpa tamba tasone

buga to go bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere in irund de gamatar na bara wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindindan tabat san saban santra plateau padan martin padan reder mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe bu san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba birbina kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bombata mi na kay madi yuko kay ta wule be be mi titim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asgu ni de banla me gun na hatun be bi sanat bin getu yu.

0: ema mi la nikal mite se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro miente ka lesa se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volta ngente ka le kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara Ngantala ko hinitise ka huno ngara we kata ka uno ngatana akwasa ha muto namba karate teta notasna gran lome neresiru misse muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar waten wa wasa takuti tata merta wali kasta no api so na wanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia awara na wumpatan mata so ne o kisu ala fia
1: tubu sama bagal mi somdo na ga na bile ni sobolu ne bali ye botugo ya de un moda no no al wata da lazi ze bete mi sobola lede yum bubu garum dindi ma nabla da ke gila dindi mi ekba haser vina gane ke dege kutune na zangu nguli hii nubi tuzu fe deyo tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da a giti da dindi mi nalende ba haser vina gane ke dege kunele nilurungu nguli ni tuzu fe deyo karo kholu da giti da nilumetete da a giti da alwata ndubaru mide giti da ullu nindete da gikalulara ki hili zize baga deyo sobalane le rok dake ya tiki ngug galolaramba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgo e pala gi bla bane no isulu ne ndi onyo ten rokote ya tumno dala fitu min de nyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobolu ne bali e potgo e adege kande ureo sin ne potgo don no hodi ten won tumno da ala pia sobor kande ureo sin ne potgo don tom do ne minis we jon ne tumno dala fitu me ni isuria padam no ne pozitu

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani, di ye te kari ba me pate kari do, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamura ntukuri ya toho mi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo, to tara ku tina me ya, ku ya ba che te ba tu ni, di ye ta pita la di na ni, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango, tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pam utang uti ga uti ga kwata to go utang uti ga uti ka yi ata pam ko utang uti ga uti ya kwata jan ni ke yi utang uti ga uti ka de ni yi tu utang yen kuri ye bi se la ro kwa na kwa ye bi ta te la ko utang o be ni ka ra ko utang uti ga uti ga kwata do mo mo da di ara utang mi ara to wa kwa ri do ti ya ta ti ga bo di te ni bo yi bo ka ndu wa ti mi ga ba ye ba ke bi aka ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ko ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na mi ya ngwa ba a duwa mi ya ga do ka ma na tu mo mu da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do fanna de do ta

0: Aha, to go on a chim. You'll sack, but my kitten and abdua. Then I yay, kick canne. Can cook on and sack a blind yarna, puffin' below a blind yarn. In jam, so can jam or port a banawi, cupin in that, you're to say you pin in it. Can sack a dapon, so could they attack me, na maritime at temporal blind pay yard. Lili mo sawo kan jamo potbena wi mon kuni lu yot sa wi mon salade na ma de sa kara atampon na grand lomé atampo blanyar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do gba ya na cha ni lejo ngwam ya bna na tin na yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ga trne kan na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tung mak moy mo kunya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gum na apipi ko kwen gbopo abura ya na na che bo bo na a ne bo
1: to go bu ya to go bu foka ma de na mi min na ba do ran hida na ba ra har ne mundi mundi bam bo be ba ba ki de kang ragar dir na wele ra di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni runde de ga mata ran na ba ra wole mundi ba son to mo rim nogri mi log talb ki dagora kirin ana ba sab yel katta kirin aninde bindin ran tabat san saban santrak plato panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ki kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kani kab kwam wule wada gu kwam kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mina kaymadi yuko kay ta wule be be mi titim bo na tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asugu ni da banla me gudu na hatun be be sana tibin getu yu

0: ema meyila nekal mete fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nampataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kala sese kunon ka rwe kataka unon katana usu ay kun huna nisa nukanota lai kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volta nyante kala kunon ka rwe kataka unon kat usu ay kun hindil nalara Nganta lai kun hini tise, ka hu nongkara wea kata ka hu nongkata na, akwasa ha muto nampa karate teta, notasu na gran lume. Nere siru mi sese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pa ue ngena, e charite ne kor dekpa kauka ayoko nyere, ne kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka amaire, awanta kasa hami muto nampa ka fala na, wada kumba takara na, wada wawal na nuwa muto nampa ka fala, nuwa mpa sewa na, Wajar waten wa wasa takut itu temer tak wali kasta. Nua pis wa na wan tawa walona. Mutu itu hendo ka hua hu. Oha lafia ka sarta ka adukis awarta. Okwana lafia ka agweta. Mutu itu hendo lafia sarta kala ya adukis awarta ya. Nuangka iya kulin na. Okorota minister nampa nyelo lafia awaren. Na wumpateng batasone. Wabusu lafia awaren.
1: Then ne weekla kale gungko genchi ma nyi nyare ka ku bomo le to to gu tebe anyi murie ye fu wo ku ile ba se ba re to gu gendere re ne yo ku tu bo ya kwe te wo lu tu le ki che che eni yo ro ku ba se ba wo ku yi pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richivie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak fwebi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu uwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu Muye mana bale, uku ila berke mutu muye ya waro le melak bunke tu buwe la nyare vire, uku re dir buwe nyare vire lo chungulu, wewasa uluru re abai mana parwe lae lae lo
2: puru. Aha, togo ana chim, niul sa ke bangwa ke tina na bwa, nina nyai ke kankane, kan koko na nsa ke blanyar na, pafam lebo ka blanyar ngai. Njam saw kan jam mo pote bena wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan san ke dapon so kode atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo saw kan jam mo pote bena wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bena leke na da ka blatine na dogo ba ya na cha ni lejo ngbam ya bena na tina yulun go bena kan ya nama ba jala ma ka terne kan ma ka na du ba ka fala ban ka ta de ka do na du ba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fi ba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba po a bora ya na che bo ba nga a nya ko
3: o ngba ba adam marwa to go ko ni ta ba mo de ke ga tu ba ti ke nga e ti ke nga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa ta ga do ka jo da ta na me ya ta ta te ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku ta na me ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa mu u ta mu ti ga ku ti ga kwa ta to ko u ta mu ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta mu ti ga ku ti kwa ta ja ni te ye u ta mu ku ti ga ku ti kadene ye tu tan yen kuri ye bisi la ro wona kwa ye bi ta ti da ko tan o be ni kara ku tan ku si ga ku ti da kwata do mo mo da di ara ku tan mi ara to wa kwa ri do ti ya ti ti da bo di tene do yi bu kan du wa ti mi ara ba ke bi aka ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bu ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jo da na me ya ku ba a du wa ra mi ara do awara tu mo mo da pan ya do ka da ke da Togo sama bagalmi sondo bna gane bleni sobol wona balye botugo ya de yun moda nono alwata dala zise bete mi sobolana le de yun bubu garom dindima na bleda kajila dindimi ekbo haser bena gane kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fede yo tabangu holu da gitida sogorai holu da gitida atokbama holu da gitida ni jivi holu da agitida dindimi na lende bo haser bena gane kete ke kunele nulurungu nguli nituzu fede yo karo holu da gitida nilumedetida agitida alwata ndubaru medegitida ulluni ndetida gagalo laragi hilizi zetwaga deyo zobolane ele rokdaka ya tiki ngu gagalo laramba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu gweyo pala ngibula pane no yusulu nindiyo onyotinu rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotine ini inibida turubaru wina zobolu wunibali ye potu gweyo adege kandai ureo singi potu gudon nukhuti tinu wong tumnoda ala fia sobore kandai ureo singi botugo don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no no posisuru.

Temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man londi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun ye na ri ndi aralile un

nisa nukano tala ya kunjuna nasa nisa ka hundong kata kena dapa on sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman awal ngente kele hundong kata waya kata ka hundong kata nso ayo kunjin dil nalara ngkan tala ya kunjin tise ka hundong kata waya kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume nerisiru misese muto nampa ayo kunyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ikarite nekor dekpa kauka ayo kunyere ni kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kumba takara na wara wala na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewa na wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarena wumbata mata soni wa husu ala fia awarena

temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na

na tawar togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wa walna wa muto namba ka fala nuwa mbase wana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni wa husu ala fia waren

0: 母里是母，贝贝母里母阿东。C'est ma prière.
1: Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandida na bara bara arne mundi mundi bambor be barbagi de kang ragdir na wile ragdir na be ida mubindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara wile mundi. Basanto mumrim nogri mi log talbki da gora kirin ana basab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mimna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalan ni babe babir na kalan kan misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bomba te minna kay madi yiko kay ta wuli be be mi ti tim bona te minguna mundu bana man tu toraba wona dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banna me gudu nana atun be

temi omo togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.